0: Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost.
1: Abeye me po. Biara asori eti awo. Sefru mami fi.
0: My God.
1: Papa fi.
0: My God.
1: Yesu mo je giri ku for me.

0: anything else. Out of it flow the issues of life. Krawa koma sini ni awu bi a fi se emuna enkwa edifre ewo.
1: Sa.
0: Eti hana eduru bi a nipa di akoma mu nkomo na akoma mu nkomo no papa ya. Eh, yes, so powerful, but nipa de yehwe de etue ni wa. Na yeyefo ni

0: si se yemo dem sika na na anye na mfende so biara ambro sika ebe ni hihye na eza to ho a because si an susu na etun ona ezi hwefie but o dey ejuma no otun okwa na nyim
1: susu no ejuma no wase me se me kwala mi nu no omo wi ese ti omo support mbi bi eha ni omo kitin kitin bi so ofia omo support wo mo nti no na make say se me aska ekuta me ameko fa wase me kofa ne kakra na ma beche nti omo ba na omo bi se mo ne so aka ho

Oh, may mga mga jitse mo sa zone 1, zone 2, zone 3. Kaya kaya, eto si pamuhano, ano mga e zone ba ako, ube pimo ahapo, asante, buno, buno, itin, tomo, tomo, yung zone ba ako, and kaiman cha mo ko, atoye, atoye, tifi, everything, things, so wano ma yung mga diyan ba ako, ene, nipa miyansa, efi zone ba ako, mienu miyansa, ino, ubiya, enya, lang, kusa, prado, muno, tiyan, wate, sa wante, pepa, sa miye, beka, no, na uko pimo zone 1, hona, eye, sefa kujo mensa dabeng ufi uti manchami ni muu ene ndi wadi lang kuza padu ibaku eko fi zuntu wano nsoni dini eni Moses akuwa wano fi

ye be sa babiem na da so de hala ye be sa babie meme na o e meme na no pamisro o wo ayi men sa soro no a mama wo do do wa ne